achiita mabodza anena zosenera anena ndithusa kuti anthu fe tidane kuti anthu fe tisaenderane walakwitsa ngati china sichiri bwino kufotokoza chimene chisali bwino kuti ubale unansi upitirire osati kusungirana zidani osati kunenerana zoyipa ngati wina walakwitsa muzeni kulakwa kwake wena malakwa wakuzindikira kuti ndikulakwa peno malakwa mosazindikirayi kuti ndikulakwa ndiye munthu akalakwa mosazindikira akadziwitsidwa avomereze kulakwa kwake osadinso ikusutsa ikuti yayi kuti ngati ndalakwa ngati kumva kwina anthu fetimamva timamva mosiyana wena amamva ndi makutu wena amamva ndi mtima wena amamva ndi maso iya imene ndinalankhulira ngati kodi ndinalankhula molakwitsa kuti maso ajamuna tani mulomo ujamuna potozawu mapotozera chiyani kodi ngati imene ingakhale nkhani ndi nkhani vomerani kulakwitsa kuti nkhani isapite patali munthu ukavomera kulakwa kwako nkhani sipita patali amudziyeniwe dere nakuganizirani zoti nkata mtani nakuganizirani dere kuti nkakusumireni akomano poti mwavomerano basi nkhani sipita kutali munthu akavomereza kulakwa osati munthu ovomereza kulakwa ndiye nyanyinyanyino uye akuvomerayo kuti wachitadi akuvomera kupepesa kuti khululukani bwezani mtima gwirani chikho cha madzi mumwe mumwere madzi mtima utsike.